0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: TPPFM's WPK.
1: TPPFM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kuya, alipin mo kahit hindi batid.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Magsasawa, hindi magbabago.
0: TPPFM's WPK.
1: TPPFM's WPK.
0: Himig ng pag

0: pag-iibig, inibig, nagkaibigan at iibig pala. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
1: Dito, pangako mo nung una.
2: DPP-FM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.
2: Himig

0: Mahalo kayo dyan.
1: Magpapili forever.
0: Himi ng pag-ibig.
2: Kasama ang tirador ng putong Bobby V.
0: Bobby V.

0: Di ko naniniwala kahit sa ano mo, maraming magandang babae, di ba? Sa Bicol! Diyan sa bandang Albay! Ang daing gagaganda dyan, no? Sa Rusugon! Saan ba?
1: Alright.
0: Sa Catanduanes! Nax!
1: Keep on rolling, baby.
0: Oy! Teka, sandali! Hindi... Bakit pumasok yung Limp Bizkits? WPK nga tayo, kaya lahat OPM. Teka, sandali! Wala tuloy yung song na nakaready. Anyway, ID muna tayo. We're saying hi, reaching out sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Filipino Music Central in Washington, D.C. Kasama niyo si Black Shadow. And again, we're saying hello to... Uy! Si Baby Kikay, welcome back to Asia. Now, kaya pala naaamoy na kita eh. Lapit mo sa amin eh. Mga... Black. Ang lapit niya. Liga nga.
2: They play music. We play the hits. Ito

27 minutes after 11 o'clock in the evening right here on TVPFM's WPK. Hey, we're saying hello to Master Jesse. And of course, we're saying hello to Des. Sino ba yung mga suki ng mga TV... ng mga... ang mga suki ng TVPFM-WPK? Si Martina. Si Princess I. Si Kirara Gandara. Si Baby Kikai. Si G. Sino ba? Si

Pakikinig ng Pag-ibig, mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo, Himi ng Pag-ibig.